0: akunene hilanganile wena na mina Radio Msambiki na wena Murza Mkseti hichi kamwe kwala zwelezwa hiyeni ka gichil murimi wingset leginene
1: gichil murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufui zwemwe ni magela manene gichil murimi.
0: Gichile murimi, gichile murimi mkiseti mishu inye mungha kwa tatolo vetu hilaha kasi kutaku chiketala unwani longoloko wa gichile murimi. Gichile murimi inye mungha ilo mangeni kamina Armindo Umasinge. Kami chini kuna ana inaklore watiru. Marcus Pedro. Yumbrige nekari minavelela awingi seti lingine nekalu longoloko wa gichile murimi. Gichil murimi nyamukha hii tamuteka kama bote na hii takulaha ni bulule gingave na guga chihaka ni kubanatwa distritu ya mabote. Luhi hakunani mutisa likule saku kote hizitewa kwa distritu ya mabote. Hile nitsamela likia ganguwa yingwe yeta urimi. Kalizi katsuka kuoneka masikona lawa ku vati hita vati nyiketela lumuka nguva ya umbiri yeta urimi. Iko la kakulonzota amatsawatsa wana iwo lema articles alphabet mazive ivituka kubana twa district ya maboti loyi yakoka bulunaye baba alphabetu a urimi goyini anguvale ya chirame hi ingena ukayona ingenile ukayona nitivula letingana ka tihoti tinga hunza amativativa na makona zwini zwinga uli wako hita urimi ganguva leyi ya uumbiri
3: yi na ni nguva yin'we kani leswi a masikwana lawa kota ku cincacinca ka tinguva mazama ku hlomela nguva ya umbiri ya xirhami zwini swi nga wuliwaku hi xirhami lexi nghenaka ka xona
4: va kona a va hanyitiku a va rimi va titsitsirita lomu ka ku rima leswaku fambelana hi wulaku hi xilungu kuma urtiku lexi va kona va titsitsirita ku na ni leswi hi wulaku kuma orta xikazera leswaku va ma byala leswa ma orta lawayani lomu mingangweni zwin'we ni wonkhe mandhawu lama vhumelaku kota kwa tivula leti tingana ti mahele ku tshama a mati jaha tolova ku va byela leswaku a mati lawayani ma swi kota ku macica mama ya swakuga loko va swi kota ku ma tirhisa khwatsi ku nga ku va rima va byala hambileswo a va tlheleli va nghena amasin'wini va swi kota ku va byala porque xa va swi ku khomile leswaku a kota ku cincacinca ka tinguva xa a swa hi swona leswi va nga swi halakanya kale por isu va kona kumahiwa antirho lowu va kona va titsitsirita a vanhu i hina kambe ku mufumo hi kona hi va hlohletela leswaku tenke va simamisa va provetara a mati lawayani kasi ku ve ma vanyika zvako kama lembe ndzako avanhu avanga senga zvipola zvako misava leya ya zvikota kuve yipfuna yibenzula maxa kusukela kama lembe lawa xa hu magamisa kule ya ku malemba nharu paraseno avanhu xa va zvito zvako misava leya ne hekuve va kuma mati basi xa va zvikota leswaku va benzula tikuve va kuna ti salada ndiku hambana hambana ti tomate leswi ndzula ku hambana hambana ka leswi zvipfuniwaku ka ku fambelana ni mauritiki
5: e vula a tivula leti nako a ba kama bot kuna ni tambe problema ya mati ka tivula leti nato zwa hlohotela ka siku ve va swi kota ku a matsawu hambi zwin'wanyana zwa kuga zwa maverdura swi kumeka na swiki
4: a swi na ku kanakanisa ku zwimahaleswo zwi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivula leti tingana na so hi senu ka tlhelo ga leswi a matsawu ku fanele swi nga wulawula swi ni swifuyu kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa swa kuma a mati lomuyani swi kuma a byanyi para zwiga swi tlhela swi kuma a mati ka siku mana entan laha ku kumeka ku tantu senu ka vurimi tantu senu ka ufuyi ku kuma a benzulu le ka district ya kamabota
3: ni muhirindzela ku kota matonela damazo men swika sekunda yep
4: e podin zwezwi ndzinga wule and termish ya matonela dalamang mashe ha switwale zwaku oleando ka leswi zwinga maheka alembe ku ngambela hi zwikotile ku hi famba a ti November na ka ha va ha zwikota ku avahanyiti ku vaga a matsaula ya ku maula ku kuma ya ma urtikula xa leswi ha switwale zwaku ni hintiri low xa vana ni experience hi xigela xo zwita simamisa ku va maha kasi ku kala vakoka ati hotelet
3: apolo ga ku khava mpondo ka tihomwe ulalo heva sina sa kampanye sangulile a district ya mabodi lomuka ku yini tihomu tingane murindzela kota district kuti ta khaiwa a vaccine
4: lomuka district mabodi hina ne ku nyimela ku mazumeno zvuma kwazi de 30 enough milk cabeça do gado bovino titaven ati vacinariwa porque leso vakona va tekno ku va ma antirlop. Portanto, le xinga xikota kuma hele zwa ku wonke a oito wa localidad he orientarile a va chef de poste, ma chef da localidad, le zwa ku vatrisana ni va fui, vatrisana ni va líder comunitário, wonke ma estrato social, ka suku munwe ni munwe lwe anga ni zwifui le zwa ku fambela ni tuhomu kota he ulako, vati yisa lumuka mandhawu lawa va ringana ku kota ta vacinari wa kona. Portanto, ele zwi hi zwi mahaku komu distrito porque hi wanga lavile zwa ku ku sala nesikeri a yinwe a homu yo kala inga fascinari wa.
0: Kuvi magezu ya kubanatu wa distrito ya mabot loku a dilata hi chumutela nyana ku tsongwane hi leti kungatiro umahi wako lomkata urimi hambeni ufuyi hita mahali zwaku hiku ahi gunseni vana na kubakula na vativa achiko urimi don't worry lo ita hiteka kalaka sukati shama hongu hichindaho

0: Hello, salamu ingi seti kwa titicha ingembani, jiro, ja mabanda ya titichi lumu ingembani. Hili jula kule jaku, jafayana kaspungi kila ajugonzo, ka wante varangili va mabanda, kasiku unga uniki lava, batirisa kumabanda kasi kukuma malemu. Kutasungula huitile itakulumu provinsi ingembani, antiru wa upakili wa mchikitelu, kasiku fikela mabadri ya zetete. Musungula mahungu mangamandini kami na Sandra Masangu, Luis Batista akauba supiga michini di Chilem. Isungula hii ungule giula kulijako varangili wa mabandla ya tichichi lumu ingembani ila wawula kulijako jafanila kasiku vonte varangili wa mabandla ya tichichi wala wetila tinilela taku gonza kasikunga humilili varangili lava batirisako atichichi kasiku kuma amale magizula wa mawe mabikiwa kantanganu nga wa umahiwa wazitatu loo na urangiliwa himu kumbikisi wa mfumu lumu provinsi ingembani bintita lopi wana kamtanganu loo hila vavau la kulijaku ka woneka varangili vatichichi lava vatirisako atichichi kasiku kosha atimale hiko laho amfumu hilo ukombela ku avarangili vatichichi kasiku vatirisa andlela atichichi kula ama hungu lao manene ingera kasiku vatleka avanu varangili vatichichi lava nga kumeka kantanganu loo hilo batisa kule jaku akunyikela jugonzo jakula na ni bibili hambi ni urangili wa mabandla hile jilaveka kukasikuheta achikaratu lechi. Kasi amfumu ni wona watikuga Msambiki hilo ula kule jaku wontle varangili batichichi kule kakasiku vagonza vangasina pula abandla.
1: Libanza dia ni diwoni kakwa ati nguva hegondile ngumahungu wakutsimbilisa timhaka ta kurula ni kuhanya khakwati amwa migangani kugwetaka dibanza dia hinaya gela va makwetu avavanga salani ya mtini ni vahikhongela kunavo kasiku vona vehanya ngukurula ni kuve gondisana nguti makata kurula amwa migangani kwathu kasiku kulisa de provinsia ya thuya ya Nyambani.
0: Magizu ya varangili vatichichi lava nga kumeka kantanganu loo nga uo mahiwa wazitatu loo na hala vatila tindele takuhere chikaratu chakoneka varangili lava vatirisako achichi kasiku kuma amale. Amfumu wa doropa gai ngembani hilo unga wa uvala mabulu ni vachimbili wa mova kasiku la vete la tindlela takuchukua tisa antiru wa vachimbili wa mova la vate kakuvano na vaya kamandawe kuhambana mbana. Zakwa kuonikile mabulu vikilegi hila vanga wa vabuhali raku timaleta kuhakela tishapa titasuka kakaturzi mitikashte chikila kazoitu. Amurangili wa mfumo wa doropa gai ngembani Benedito Giminu ilo atlamusela kule jaku ati maleleti ile titi ngatawa ati vunetela vachimbili va mova kulungisa mimova yadwe handeka kuwa vahakela amafura. Utasangula huetile itakulu mprovinsi ngembani au pakeli wa mchikitelo kasi kumbeta achikaratu cha mabadri ya zezeze inakuluru antiru Armindo Masingi.
2: Kutaviku sangula hweti itaku ya junyu luma provinsia ya Nyambana apulu ga upakeli ga michikitelo. Michikitelo leyo tupakeli waka vonkwa hanyiva provinsia ya Nyambana ni tsimatsima ya kuhungula kutani kumpeta au badri ga zezeze. Mersia dimene walaka nzawulu ya taudaho hichi mchatsinza katiku ga Msambiki ika mseleza kukusuhanika 900 mil redish kutani kukanu wa mazana ni muni wa magidi wa michikitelu leye ito pakiliwa na kukumbilu leza ku michikitelu leye fano nga itirisiwa hitingele leti eti ilave kileko. Mersia dimene hivi asia magizula wa kamtiru ya Radio Msambiki na azulileko lomuchikarika mkanganu wa umbiri wa hujana ya kula kuhola hitirulu mahiwaku lomuchikarika kulusana ni ubaji gazezeze ka provinsia ya Nyambani.
3: Mishikiteli isanguli akupakela lembi nga hunza isanguli Cabo Delgado ya Zambeze Nampula Niasa ni Tete levi tasangula na aweti lei taku ya junho vamos fazer aquilo já já cá em Amban levando já com a mano tem que vai tirar essa a mosquitela para vai ficar lá a mabadu a malária não pode vai ter a mosquitela vai tirar essa a cajunguanyan tem que vai tirar essa lomca que ficar lá a mabadu lá a malária
2: kulaula ka Mercy Dimene wala hakanza ulu ya taudahu hichi mchati kutsinza ka maputsu na ahlauta shungitani hilisima ifelonga inyikwa aka michikitelu lumchikarika ku lwisana kubadzi gadzedzedz kota hiulile kolomu a provincia ya Inyambani kusuhanika kanu wa mazana ni mune wa magid wa michikitelu leite ungave ipakiliwa na tivisile ko Mercy Dimene lechoko hichi mchati kugonkli ga Msambiki i kumi kanu naro wa mamilio ni mazana manharu ni kani wa makumi ni manharu ni kani mbiri magidi wa mikitelo itu pakaliwa ka tiku gongli ga Musambiki.
0: Care inganhlangano kalonga lumbi mfumu lika distritu ya Hongwin hilo unga pakela a jakuga inakulorwa ntiro Danielson Nyakula.
4: A kere hlangano wo unga lumbi mfumu ni patsano ni red pastoral hi wona unga vanyisela a zwakuga aka mingangu lumuka distrito ya lumuka hwini mingangu ya miganga yakachizapela ni kachinjingiri yinga kumeka ya mukela a zwakuga leswi zwakufana ni maroshwa a sikiri a zwipfaki a timanga hambi ni sabau lavanga kumeka va mukela a zwakuga leswi va kumbisile alitsaku
5: tiko sungula ndzi Florentina Marcelin Martin
4: nga mukela
5: za mukela roje ni fajan ni asukar ni sabau ni mpupu ni aroje ni doshkilama ni dojli tramafu
4: litsaku
5: tsakile nguvu tele ni ku cancer kanu
4: zvita kuvhona
5: zvita ndzivhona ni vanana kanu
4: unga ta shavisa na
5: ndzi shavisa ndzi nga ta shavisa
6: avito emina Laura Ernesto ndzi amukelele a roshi ni swilo ni mafura a swilo zwa ma vitamina zo tata ngopfu kubonga eka project leyi ya care stavona ngopfu vana na vamina si
4: hei khlalo jinwani Lorenzo Alberto wa mfumo wa paila lomka hongweni hi yena anga hlohlotela a mingango leyi nga kumeka ya mukela a zwakuga leswi a ku vanga xavisi hambi ku va swi tirhisa hi tindlela letinene
7: hi n'wina mu va hlayisaka vana hi n'wina mu va swekelaka vana naswo ntawu ya tshemba ku a resultado ya ko hi ta yi vona ku loko hi tlhela hi humelela haleni hi va kuma swaku vanana va hlayisekile va sasekile va pfuneka vanana na ile n'wina ku va hlayisaka leswaku hi kumeka hi tshembeka ka lava tambe va hi pfunaka.
4: Lorenzo Alberto wa mfumo wa distrito ya lonka hongweni na wulawula laka ku nyikela ka zwakuga aka mingangu ya miganga yakachizapela hambi ni ka chinjingiri a kusukela ka hongweni a hunguleji dirumelo hamina Danielson Nyakula.
0: Kuhonza kamili kingenta juwa mingangu hile yi ingatawa ikuma ambaula le ingatawa ingikeliwa kama district manaru ya lomu provinsi ya Inyembani. Manuel Shimel.
8: Kuhonza kagidi ni kanduwa mazana ya mingangu hiyo na itangave ikuma anzeni kama siku matongwani anzilu wa ambaula anzeni kama district manaru lomu ka provinsi ya Inyembani. Amingangu leyi kumeka na ikare hanya anze ni kashikanikiso jalika vilakulu akanya solo jimunili guvuru le kunga kumeka na kukare kuchulupiti wilwe ametiru leyi ya kutlevnyetela hekale titela na kunita nzilu wamba ula hekwa laha kakuve kama ndawula wa kunga kare kumahiwa antiru loo kwanga tsamisa kangi kwati na kutamaka nyilu achikara tulechi ametiru ya ukavinyeteli ga nzilu wamba ula hile yona itangave isangula na kulu wakule zaku mingangu yinyingi yona itangave ikuma anzilu wamba ula patika ambe ni mimiti ya fumu hambile ikala kuinga lumbe ku amufumu. Ahunguleki give gitwisi waka mitiru ya Radi Msambiki nguwa mangulu walumu Inyambani Francisco Pagula lwe angawula lisha ku amufumu walumu Inyambani hilo uwana ungane makungu ya kuve amingangu yinyingi yishikota kuve itirisa anzilu wa mbaula. Hekwa laka kuve kufushitisi lwe amitiru leyi ya uklavnyeteli ga anzilu wa mbaula mingangu yinyingi kumeka kuanzini ka zvikanikiso leswi zva zvinari zvihulile ku kavhela ku lukanya soloni ligovuru hile yiyona yirindzela ku iphaku phaku akuve yikuma eka letitelana ku ninzirwa mbawula
0: Hiongulegi gana kulorwa ntiro Manuel Shimeli la ugameta mahungu hina ya nyamuntla la umangahali mandini kamina Sandra Masangu, Luis Batista na uloka ubasupe gamichini gichile.

0: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa xikhadi. Kami nyamukhe wa ndzi juja mapimo. An'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka?
1: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
0: Mama lejo
1: ngaku zwa hava kani le zwa lisima ngovu leri loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala aha karereka makun loko umunyika ngovu zwo khuluka u valeta mati la maluzika ku mirini wako
0: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
1: aka vana vangani tlhano wa tihotini yimwe kutani ku hundza ku fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
0: hi swona loko Manuelito a nga hina tlhano wa tihotini yin'we ke
1: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani kamba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
0: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo bya wena
1: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito a ve ni vutomi ginene
0: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
1: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
0: mama yi kona
2: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokuluka. Avanana vatsongwana wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
3: 8:28. Ihora ya umbire kama tirala lawa chikawacha kusangula hiliri milachitso, la radio Msambiki. Na nzala kisele shwa kubuhikuma hi FM 72.1 MHz kwele ka hungwe 89.9 MHz kwele ka masingi kisiku 89.0 MHz dropen genye mbane e 71.6 MHz pande 88.3 MHz fonyolo 88.0 MHz mabote 91.2 MHz wakuma kambelu mka www.co.mz Radio Mozambique, Saúl Astich, em Sur Provincial em Embaixo.

0: Anambisa amaputu majaka pita sao namba kazi wa sprudisonji.
1: Jikatunga pera chiyu emba, jirongo, orachaba ubera gara sindra nga tumunya uimbi. Jinana bajugu embera, jirugu embe chiyu, liga, omendu chiyu, simama kasi, nugujira kasi tumu.
0: Nada mashaka, omo nini kantamu, kufashma nika kantamu, meji mkumbu kuseketele, shwa kwepa. Yana mashkunu uimbele le kusama, mwana mwana ni yini, ani nyuke langa nyikuwe shkwe mbuja, na umpodu kela wa yanzao.
1: Wamwalu wanga na vale, orachaba pichu. Chukwe mbaba gane kauhana ukunanga bodanga o soso mbaba kukasipkana mabatuni.
0: Alezo shiki yeli majimena nse changana nazo nukumana choke pandro usa sekili ntamu yana makweni soki aku imbela kakarata yukusa aku malunga sivene wa seketele wa kusaketele akusa kumeka jikarata na uluwe wechi basi jakarata
1: kukasi zimbo mbaba kukasi zimba muni
0: no patela. Ni gospel na imbele la maja intamu, maji mwintu mwintu mapanzula ni marabenda.
1: Kizunga imbele kasi kukaa gizimbaje inya, mapanzula gizimbaje gizimbaje umu gaya nyambani, umu ndi gizimbaje umu gaya ya Musambiki, unga jiloko rela upeguji imba.
0: Ashtilu lejo ishtulisha sula afrikano kumu nzinga weka na nana asangula nuku, kusikala nana ulu mtongwa ani, nana ranzama atio ngoma tatu mbe marumbini. Marumbini muhimbele wa juni. Maji asho amba nanga kuli ni marabenti ya inagulum kaya Msambiki.
1: Kuga si zimba sago. Kusaku tela kangaroro omenro kara upimisa usulo wa ongo wa tep.
0: Muzika wako sungula nanga imbele la nyolora.
1: Kuta nyaloru uzuri karini ulita watabu na rinzimu ya tabu uga ongo wa tep.
0: Nyolora mezu na nimbele muzika mezu mkompleto. Nuga maja kama ginga jaja ni ya studio.
1: Uduga nuhuidu nduga nzimu yili. Kukazi mbizinzimu wakoweza kukuroba hongo watepu.
0: Na anu ushipimisa logo nungaman famanea imbelele.
1: Kizu, nga imbele kasi kukazi mwye ngata kangaroro. Wabo kadu upimisa. Wari kukumana nga kuninga kasi iloru kuningunguru omendo iloru nyaku uningwa kuzunguruwi. Upani techu umane kasi nuku emba.
0: Ya musika lo ntawola shoku iti unguluwi.
1: Kandri nungunguru nati, zunguru.
0: Jafana, ungulu kumbi tunguluwe, jafana halichimushimwe. Halichimushashimwe, jafana.
1: Kizunga embera kasi kukatumu wako kujera jikatujiru nga pelago emba, karaga si mwaka uhi unawu, wago jimbia karini.
0: Wafamba soki, suku naka shikarade maka kala kuna maseketele vakona. Wafambela kuli maji. Nukumekili nikutaka intamu luku nukumili umseketele kumbi mfuneteli. Shitwali washa unguni na yena. Maji akumekala juna soka ise wana na mini na yena maji. Wapatrusina raka parti ya mabiti.
1: Kizuka museketele yoyu ugonayo. Amini ngakasi kukazi zapa unyako mungo studio matepa. Gina njakona jirako?
0: Ani vuna yaku ni bela mabiti.
1: Uyagu ni kakasi instrumental. Zapau studio kinu mabunu mjirako.
0: Ye no amba instrumentali joni. Nzi posela minasen. Nigama jane panda maila pranencha yini. Prania ni amba kapita sound.
1: Kizuga na eduku unanyumu pasi ziri au jirirago kasi instrumental. Jina nangambi jikene lago ujuwana kue. Aku njipasi zaku ichi. Tumu angu na mani kasi na uko anza.
0: Por example, nirilaenda mekulava aji boxi liani yaku yuvu ya ni mikroko. Porke kaku kina ata uyala. Ovo, ishalukano kuma aji boxi liani. Fama mamerkadu, famba kumbi kwini. Ovo, nukombi saa ine, nukombi saa nturu wamina porke oje ndia vayembele iwa nyingi. Lukua nyembele la, lukua nyembele spetakulu yini yini. Ni noela muito majiwe kukumalezo eish acho que na bona shoku ntrua mina ngokomeka ukula uya mahlweni
1: wa ubata ka sikunga paswa ku jibox uluta kukasi nye mikrofonu wako. Ukuga kubasi kuwabunu, ujimbia kasi merkadu, ujimbia ohana.
0: Nikumbi santuro wami.
1: Nyambarambu wakumutu. Wabu basi utegi zimba ohana.
0: Nikina.
1: Kizu wabu kasi uranga uobetakasi ukomba tumu wako. Wabu basi nye utegi zimba ohana. Omu nruwa kuyaro mbabalu kunyazi hana nyinoneza tumu wangu.
0: Nada. Ndungo chikela njewa kufanila merkadu centrali la. Fula radia mina laya nisona kuyimbele. Lua tuwa kaya nturuwa mina ata nzufuna. Ajwa kupela lisha imbele kwa mizume. Juni lisima kumbi. Jatu sisa eka kavani. Shwa kumizume pa dapara kuyimuvuna munu lwe.
1: Wazi mbeba si zimerkadu o watamulu wako rumu kwa watu nya kutari.
0: Kwa kiti ndaulu mkungani panu wako tali wana kusha kula epa. La nga vunega la kumbi wanga uwana nturuwa mina. Nga imbelela.
1: Humo kasi nrani nyamaburi atu. Hinaveta kamu hunga kwa jizimba jako. Jumwe jakona. Kujabi jizimba jako higizega nrani nyamaburi atu.
0: Oh, we na male.
1: chidzu hinga sipika siki zimba jeji kurumba wajo nga hini nganyana melodi yako na parakolo kati kumuni kizimba jeji
0: vansi ayu minani nga sembi pala minani nga kolwe ayu minani nga sembi pala minani nga kolwe shakulukunga na mali ni mashaka uhava weno shakulukunga na mali ni mashaka uhava weno shakulukunga na mali ni vangana uhava weno
1: shega shega.

0: Ogni si he lo side, Livandri, Namira Miganga, Ngadi district za Filankulu ni inye suru ki panungu ya inye bani Bangu binzu la kuwaro ngloko nyolimi Yitimbi su nye mahozero Ndani nye kweti vu himbezela ku Valu vava vabela pwani wa ya handra Mata sabagambe Inara pisa avu nya mahungu ya liti ula muhunu Mahungu ma gani yago vukayo Ungu engezele tengu nyama nyama inye sirumbu wa Mariago na wa saiswa umu nyandranga nyodahi ya dropa inye bane ago centro de saúde urbano mago pela mungu ku kitonga karamil kume kuya ayivula mungu ya kujipani mtini omu tumash valoi gumuswela wengi siwari Livandri na miraru miganga gadi distritu za Vilankulu nye inyasoro ki pandrengulu ya inyambane vangu binzula kulongolo kwenye ulimi njitembi isu nyasili nye kuhozi kubweta kuzingamudizi zisitu tumili kubela pwani waya handa sa pwani macha chapo ga mazibambi nyayipwa gadi distritu za Vilankulu nye inyasoro Gitungo, Jagubanya, Kuhanda Sapuani, Ambaku Katigilus, the Wago Silui, Vambivangutuka, Vabela, Ambana Rejikati, Nyambakiadi, Kumhungunya, Macalia, Cruz, Vermelia, Ya Mozambique, Omo Inyabani, Yagumanegana, Secretary Longoroco, Yagutimbisi, Ogo, Zingamuzi, Dinuarovi, the Manazimbeu, Nisimbi, Simbi, Nyagulimi. Mutangili wa Cruz Vermelha ya Mozambique omu inyibani Emilia Candido angulindela ku lipinduleli lipasizela kitsungu gisi tembi basi kubela pwani kihandra
1: Mahelo kuva gonzisa lezvaku munga tsamene basi mudumba atshane hiku atshane wafamba masiku mambiri manharu uya weonga hina chomu ikona loko kuba moya wa mahambi viki unga ngene tshane E depois kuna ne kama lo mfumo angenad akungeniwe veji yakuvatsama vano ma dzala va mahaini vavhumani tobika kwasvika ku ava kutala lava vakuya tshana angana koveka ako ali zvita gamanziko okwashavisa yano oshavisa division entao hema helele zvako pelo menos loko vatiya nyana leno ka urimi vatavhunetela ahile vanga itshana vatafamba majina vavhunetela hile ka urimi ko seno vatabinzula vakuma kushavisa veji yakushavisa basi na vatashavisa na vaveka mbeu pranguva inwanyana zvimwe ni kumahaini ni kugavonawo vafela kuchukwata au sweti gadzi
0: atengu nyakupindre magumana vanyamai nyasirumbo kavuva saiswago Kulitsiko ngilitsiko abunya consulta prenatal gandranga nyodahi ya lidropala inyambana ku centro de saúde urbano uli agu mutangili nya uonelele sud materno infantil gandranga nyodahi ya lidropala inyambani shteri kumbe gani dekukuye handu uu wagoneneza kubanyamayi nyasirumbo muhuni galitsiko angutsikatelela kubota kubasayiswa umwe dzindranga nyodahi kala batsuleka shiteri kumbe orikuye kuengedzela nyatengo nyabanyamayi nyasirumbo vadzikatelia kubota kusayiswa umwe dzindranga nyodahi kukirira kumuhungu nya huwelelo wakirako umunya miganga kumbi angulomba vama va bangaladza vangadzivawe abungedzi konsulta prenatal
2: kama lembela manga hunza vanga talinguva mamani majwe zvi akona kwa mabango ya hina matsama na matele hi mamani na vatavula mafisha atendere media a 50 talo va vasatisi i anuna kula kuvata makonsulta porque a muchimo le kunyimbisa awa satanga ka munyimba yeche ani no wa yena vakuma nyimba ena kula ku hina vakhi va vanuna hi zviti vakusati wa hina ani nyimba kula ku hita na yena hi muheleketa chipitali au foli bisha Doku chikela wo baba sili vati gogogo dokotela ndzi chikelile ndzi ne satwa mina la enda hina ho teka official ya hiveka loko yini munhu lomugabinete hi tendere munhu loyi aka mahimbetako hi muvitane ku eh baba ye mpod mungena hi ta mama konsulta lawa enda mama tetia hina zvionge hi bula lumuyani qualquer duvida wena kambe papa wa ingisa mwana wawe wena akugonzisa kuingisa mwana wawe na langa hino munzeni wapezar lumuyani wa midir matensa zvinga ngene zvotala wena hota wapopolelwa ku lumuyani pra le ya makonselho kambe hito matsika ka mwana va mbire pra ku wena no wena nuna uvuna tela satwa wena kanya anyimba ya karata pe kabaisa laha kuno makoni na fala kuno wasatu wa wena kaya no seke poda riva kela weno kon podo mahini umuvuneta. Então é muito importante a presença ya wena wawanuna ajibekela kula kuhichicha poko ngena wawanuna kambi amamana oku manyimba afula fisha yeche atwala yeche afamba a konsulta ya mavasina yeche jonge angwana lukwa babi iwasati ae vya vichichili lejo wawanuna kula kuhinawa tama involvido chumu ya satwa hina ka familia ya hina hivitiva jonge juma hekako porque angwana wapapaya akama bajo kumwana na mama nanga hekono tenki atama arindela mamani hii já a dela amanhã na já matifu já maviraril não sei que porque anda junto com a tamanha sacoin então tem que a partir da consola para Natal kunga lá juva lá com a minchomo porque eva lá com a ganhima e cá isso ganhima hina vampir depois louco a chola amanhã e cá isso amanhã na hina vampir kunga ma consola postparto him helequeta campe cá postparto tem prioridade também na consola postparto
0: mapoisa ya litigula msambiki kujamu ya omo inyambane magubeta ku gitsungu gisimamba gipasezela mapoisa abunya kudwani ngisagiradzu nyogevenga kugwali tsikula vanova mapoisa kayo manga gira tsanganu nyigitsungu ya muganga wa kanda ya distritu ya Zavala abu manga benu mapote kupwa hudiera kagitsungu maila nukugwa sigiradzu nyogevenga ya muganga wole kubidwa huoneka mayunga ya nrangani ni simba simba ambara sikuda hasipa bugisa mapimo kisu esi so ni kawo nga sekretari yo gevenga ga muganga wa kanda kanga izo banga kanela bavanye mu tangeli wa muganga wa kanda Inasio Lesabe agandi kukuye abunya tsengene ku singi singabudwa mayele no kupeta ku kitsungu igimana lipindi nyo kupasizela mapoisa abunya kudwani nyu gevenga kubanatu nyo mapoisa ya litigula msambiki omuji pandungu liye ingi mbandu juwana melisi anga tangira tangani uo ganede kukuye kakivi njivi nga hengeletwa nga jivuzisu nga jikalo sina ya waneledwa ndani yivatikasi kutimbisa kukitungu nyo mapoisa mapwana abo nyaku rani ngisikara zinyo givenga
3: hitiril kwazi hitakile hivizwile kanyama ya hinani lomkajitungu ku vahilava hazwanana nawo hitasimama kutira nawo leswi hinga zwizwa la zwa hinyika ntamo wako hitasimama kutira hitasimama kuchikela hitasimama kumahamari uniyawo porque zwo sangula thank you uzwanana ni chitsungu hi chona chitoko dweto komba ndlela
0: Museu Regional ya Inyambani ya kubata mathinga na nyimba tikuthembisa ku dzingamu vathu vaendre vabela kandranga yili vayawona kubanya akapanova akamuhunu ngilipindule kuromo akamindu kalitsiho kukwalitsiko la mindu Museo Regional ya Inyambani yingukira tsanganu urinopane noiti no museo utsanganu uwu ukumbako watu vapya magiringe tumbunuku kupata kasuku vabula mailano kukwa mathinga nyakuthimbisiku vaendre vabela kandranga yeye muthangeli wa Museo Regional ya Inyambani RTL Alberto akani dukuye vale vakonomwe abunge tsangani wowo vanambere va ri nyi kupweta ku chamusedwa yivinyivi jikuromo ga ndranga yile gambe kuna maneka kuphudwa nyakuhodza vathu kasi vana bukela yivinyivi kasi yinakire kako ga litsikula mindru Alberto gane lukuye muzeu ya kubweta kasi kumamela maonelo ya moyi moyo ndani yakutikasi kuthimbisa ku vathu vamana likulu nyakubela ga ndranga yeyi vayingisi vakititsika Inyambani hingo ema apa abuye mahungu nyaya chitonga kukwa litsikula muhuno kandili abuye mahungu yaya mahungu makanya kukukhayi hungu yena kuengedzela tengo nya va nyama inye sirumbo va saiswako kumatsiku mapindako ga ndranga nyaudahi ya lidoropa la Inyambani aku Centro de Saúde Urbano kambe udiri mahungu apa ayo makukhayo mapoisa ya litigula msambiki makupweta kulongoloka nyichitsungu kuwachitholedza sekiradzo nyaugevenga khawi aya nyimambe mahungu manga hivudwa kukwatsikula muhunu krimil dkume nyi Tomas Vloy vangu pagana
4: hi kwide mahungu ya inyambani.

15 horas 55 minutos, mitumo ya Radio Mozambique, emisora provincial ya Inhambane, hokata mitumo ngulimi la Chichopi, kala bela ma 18 ni 54 minutos. Ndani kankamana, hinatani mahungu ngu kutumisana na ufwe tawantani nasional, mahungu ya manza 6 horas, ngu sana ka mahungu yawa, hina maneka hechi la vetele dinzila ta kutangana na ufwe tuwe emisora provincial ya Gaza, tseyo kasi lukidi changanidi hino maneka hechita ni mabulu munu hila kuvi hechita ubomba kudotu ngumitumu ya vawa iyo mitumu yo itakuna ijima hoka singuvali na maneka kubachi pakala vatu ngutumisa si tututu hi uomba ngu wa motu taksista nguma za seti warashi na uya ni mahungu ya emisora provincial ya Inyambani zoito warashi na takambi ni mahungu ngutu msana ufwetu wa antena nasional zoito warashi ni 20 minutos na maneka chuya ni matimu kasingu kwa landera uchenchi kalama zoito ni 54 minutos. Paulo Masangu ni Rufina Mundau wapangalati vahaku mitsikara.

0: 18 horas e 20 minutos.
1: Matimo aditsiku.
2: 14 ka maio, wadilembe da 1980. Inti wahombe wo chikela ka wana maganoni deta. Uwe uchi danwa kota linhas aéreas de Moçambique. Mokata matimu munu, makumanzani kami na Sandra Masango, Luiz Batista akonlan kami chini mitsikari. Kami tsikari yali tsiku da 14 ka maio walembe da 1980, kupinda ka 80 wa vathumi vani ya deta. Vamakhalu yo hambana hambana ya ta kuningela mahungu hambini kwa kuonelela kata maganoni. Vawe vachitsangana ka ukhalu auleha wa deta. Hava nga wawe vachimaha mtsangana kambe ka ntsangano we. Wawe vachiona titoa yantu akasikuwa vachikhukha vachiya tsangana ni Marcelino dos Santos kayombi marsingati sekretario wadibanza da kuonelela tamati kadibanza da Frelimo. Vemuseva nga wava ni Marcelino dos Santos wanga wa achidzivisa tito kukhaloko we death zaeres di Mosambiki. Vemuseya nga wati mhaka yeto Marcelino awa achidzivisa kambe kumano votse vathumi va ukhalo linha zaeres di Mosambiki. Iwe ukhela 1980 kati wanoenda ngonti wahambeni ta mahungu kuomba kanlayi ungawo chisumbo linha zaeres di Mosambiki awa achikhata kutihlamulela apuni linha zaeres di Mosambiki tsindza wakwe uniya dropani ka maputu embela ka wona ka maprovinsa yo hambanahambana ya litiku data uri lembe da 9 kuye kuchitholwa ntangeli zaeres di Mosambiki aniya kudonwa kukota ku

yengisi wakurandeka wa Raj Msambiki hoya hoya ka umbi inongonoko wa chihungila cha mahanyala maneni ni ntumunuku watu. Kadifikidiwa ila kuve ichombo womba ngu kubula ni vafi watu kukukupasha. Nchani kupasha, imani afanilo kuve achipasha hambini lisi malakona. Atiwa ni timbi ngutona inomane kachitisa kanunga nukuwa kulumba tisikudwa da munu. Ahawa inomane kachibula ni tate João Nyagilungwani amanika kwa chidziwa ngutungu Masakisa Pofu. Kanukuwa ingisi inakuramba kubuchi ingisa kudoto uchenji uwa wa kuloya mbira ngusana inamaneka hichita ni mabulia wa ni tate Masakisa Pofu. Inongonoko umanzanika Paulo Masangu ni Luiz Batista, dzumba ni natu.

0: chihunja cha mahanyela manene ni ntumbunuko wathu. Hela ku bobota kudothu ngu kuphahla kuphahla intjani imana fa loko vachiphahla
1: ndani ngu fana ntonto ingakhatisa tona ndikana ujoka ntini kainto konga administrator achahoka kadi tikudile ndeka achakhata kuona neni inkoma ayaphahla kukhata ngunyani walitiko uchiloti matako kuma administrator akumane akuregulu ni kabu asingaho any regulu waphasha kabu ya ukhalule antao kufanekela kutakuti athumatako tiyakona tinotsibelela oditi mhaka to akombela kakuti athumwa odi ushiti familia familia yari kule kuleti kombela kuwaphasha mananga watsula ayaphasha ngukoko ngunyani akunintumbunuko ingasukuba senilanda ayakhani waphasha kumkhanga wankoma wa mina unikachiphasha katingahwetwa tendiriti ku adihu yule anganingwa matimba kezi matimu yale nguvafi nkoma wa kona aphasha kani kokwe kani itate achiphasha timhaka tokhani tikuntumbulu mwana naye akombela kuphasha kuphasha ngukona kuninga kuntumbulu kuninga kumatimu kaintu umana tinjombo umana chana akombela matinjombo vakuhengisa khoya mwana naye wahengisa wati wona nkona kuninga kumatimu kraya mwana naye wahengisa amukela utsula na ulini matimba ya manene machuta mati makatokana kumunintwa nilungu nichane woti go wo go phaza vanguti takukati tsibile
0: papa inintwa nga sikota ku phahla mwendo
1: nawo
0: kare ntse ku phahla
1: no dumwe dukarikele manera inintwa karikele wona kona wa radio vanyana va kona vangadi ho vantumbo nuku wako kaukhala unga kwa nyumba vanyana vasiba mama ukhala kula na madina kona makhawe yakhalo heku kona hawo mashi kula ka vanhu va kona ku ni swidzimo vanhu vanyana va laniselo nyana va kona va nga diho vanyana va kona va dani va ku va nga dihi vanyana va makhale wawo porque swi nga a wa ku sanga kundo tela ku ta mawasinya radio a wana ku lo khata nkulu va diho vanyana va kona kombela ka wamba si va dipele maxi va vana na kona va tikulu va kona va nga sala ni ntumbuluko vona va faneke ku va chiphaxa nga ku arikele into ya chiphaxa o hambi mudi ntini kona mudi velekele mudi siku ngani ni nga veleka makwarant set fields ku tala ka vona va fana ni nga ni kuna maxi no potisa ku ni singaho ana a diho na chita mwana na wangu ntukulu wangu a kombela ku phaxa khona ntini mu hambi ni singaho vatipana a tshumela anauya a tata ni mana ni chinga chihanya ako ni chinga chihanya tindiku ni chiphaxa na natani wa timhaka ayi kombela ku phaxa ayo ntukulu wako kombela ku ya ngutitoa singa mwana na wangu habidi nkoma a phaxa ka phaxa ne ka phaxa ne mamatimu yo mbuni ni chingela kane mahati ni mwana na wangu wa nkoma ngena a fanekela ku landzisela ku mahati maxi singa ku phaxa ndi a distingani kaya maxa wombisa ku i mwanangu a phaxa hantandanga hantandani ku wombate wo ti humelela ku kona tshe kuti ndzi dziva ku singa kuti kwato manera yena a teka mhamba a chikane bu ai kutani into proper a thangela kwale ka vakamani
0: ku phaxa ku ubate ni vafi
1: ya ku ubate ni vafi ni swidzimu vanhu va nga fa kale hi nga mba va wona a thi va manyana hopa ngu madina basi hi nga va rahetela ni kungu hi nga chi va rahetela ku vona va kombela ku va chikhumbulwa vale watiwona ukuti ni tidziva kwena
0: hatiwona amuweka loko ku xitulwa xisima xa mati amuwa loko xitulwa xitaratu ni yimbe mithumo ya ku xi akwa ka phahlwa nguli lisima la ku phahla kule
1: a hale ka ku phahla kula ku gela vanyana ma ya matireni yale ya makhalu yale ha kombela ndzila ku nga le ka trawu ha kombela ku kole ka trawu le na tiko kala hawa liya he liya maputa ha kombela ni vafi vanyana maxidi vana vanyana va madala va kona vanyana va makhalu yale ku nga 3 February va vanyana va kona va ku swidzimu hale yo ri va ka ntimani ngona u nga tala hale grupu ya marintimani ngona yi nga tala hale 3 February valava va ka ntimani hale va phaxa vanhu va ku va ona baleka titati church kha ilambisi kukhona unga phashi di church ya ditsuri malansa ntumbuni kwa ku gweta tabela chechini kwa ku kombela diboko ku tshotswa ku tidziwa ku maxi tendiri ti kuma wa toti ti gwekela ku tinoko va ti chelandiselwa diri ta mina ku matimu ti simahekile wona ndambi ya mokono yi pinda ya 2000 atinga maisa tona makono kutaka nishaishai kutala kusimahi tina api doji mili kusanga matile ati nitunza kutona tinga tiguhekela kunguto shahale timetu tile kwa kunguto guverni yato kutasha kula kula antumbunuku na kombe na mfumu nuona ugonda uchipimisa uekeketa kuna uhombe ichane watati ichane watuo kutitilale kako etu mashinata
0: hapato kona mami makhalo koneka kuti mhangu ngudu ama mustaratoni vafi vala mhamba vala kuchiphahlwa ina mpela ngoku kukucha cha phahla tingatsuka
1: tsuri tata hale waona wanyankongwe kuchipela vathu imed traditional ngatinga kombelo kumakono vadongani maloka le dadi adongani hiya mahantumu hale watu hiya mahantumu hale dongani hale watu ngoti tingakota kuza kuriara kuchipela vathu hale dongani pekwa vaone ide hale Hei kuna kukombeleka matimu kudolaweka nkoma madala regu nina atu tinganga ngatu ya kwa pasha atu ya emelita hini orientaranganga hile madala yule hepeka tisholo hini nga matimu yukati kulewekati maisa kuhi hini tisholo chipekwa tisholo ni tisimpidi kwa likani mamba yu wakani ngukama hepeka tisholo atu atu wana madisu ya kuona watu wana kutitila wako Uwe makanizi wako hei. Mashikungu katinga ho.
0: Katinga.
1: Achinga pekwa hitu. Kuna pekwa wangi kone aprika. Kula yaka chau chikombele kako kona hali. Kula yaka kudano wa mediku tradisional wata shola ichane. Wavuna watatu wakona wakoku wakona wangasala. Kuta pekwa tisholo hali. Wako zoka ichane chimahako. Kusa chi... Maisa timango tiwa tikunti au karuwe. Hakombe na kwa ichani chidihu. Wana zilawe tela kwa hidi au koku mani manyana vava zilawa wanyana wakona. Mashidi watu wako vamadiso. Hikota kuta itisibiribe. Hipeka atisibiri kwa ni mamba anga hiyo. Anga hii. Anga peka masangu. Ina tisibiri kwa dikani. Hii. Tisibiri basa. Tipedi. Mbuto naona ya hoja kaya. Mashi kungu. Kakunga ufumu watu kaulani silitoma. Kuchoza kukata kupekwa watu wopela. Ngaona ani koza maruani. Nikona ne anti ni huno vado ahumenyana vado kubasa waya zama zamanya na kovori antaranya na kona ko eh mapela mashinga mfumu ngaisa uya mahaeto watu wona shangu imakakona ikuhe mfumu watu ngona onekako shawachicha kale khane shisano aje tibla chipacha ka ukala apacha primero kwa apacha ngungu kana hawa hokeli nkoma wa mafu wa waditiko aruma kwa atu mashi ngamukeleni mwanangu watu wona kuti ntila wako
0: eh atuma ngotenzela
1: twa eh atuma kuti manzila ati tsaku tsibela kwadi ngamuya kwetsibela kwadi hanya kwadi vana na vako kuti tilaweka kweni mashinata maku
0: ina kahaona kambe vachi phahla loko vachi akasikola loko vachi
1: ya chikola kambe chichave kwa hale direngwe ndiri tikuphekata ngupasha ngakutumela basi kwa hachi ake bonuka tongati ndikationa hanya tulu kokonga phasha jirado basi kene natula ukhalo para kuleka kwanza mamali dea Tile apazami lomba tisolela eno kuna apazami Tedri kwa adila wili wanyan wantumbunu Kato kupasha wawura wachipasha hali Para kukata kukata kukuzumba kwa adila Andea ini mashikole manuwa weko kona hali Kutu nitizi wako Unapadu waweka dirigwa Ansi ya kukupasha wanyan wakuna matimu hali Kwa makani iwona kwa
0: Mutoana Ina kainchia nichilaweka kupara kuchikota kupasha Simasa kuna silaweka
1: Hali kasikarati nga simasa zini Hali Mana alawa atu wantumbunuku adihambe adi huma dala nene wahombe wanyani watitikuli wahuma yana tinte melara kwa hema nga uombani ya pra kumaisa kuchani hepeka sholo kuleweka kumachi kuleweka chui kuleweka kani kuku otu kutimbili ni mamba ya basambilo o wadwa wa sope hale Ako mara kupasha mwana kani mamba ya nsetu ti mamba da tingi huti tumisa kwa atu wa tradisao mashichi orientara wacha wa tate ni wakokwe kwa nyani wanga heninga matimu yao watu kati kukele basi kusukone ateka masi matia ya pasha lihika la milambo hai teko kwa kata kwe tikisholu hala anga lale kachikola singa huti medico tradisionale henga mwe wale kawambidu wa rarumune wako nitisholu wala kuona kwe mtisibla kwa dikano apasha manjimanya na kumbra kukucha vahu wako melana kwa hali paka masi kwa sana wadu honga Ndela na ukoma masiku santi katela kuna haka ukoma pe.
0: Ngutona. Si vahova pakia kubachitumisa wado wachi ngwenu. Ta kwa teketu.
1: Aulu wachi ngwenu wabeteno mashi udiretu. Sope. Ni folo. Ini ziba kwani. Hili wachi ngwenu ulu. Homa hila dito kato. hewa soldado kai yo mawa kilito kona na kona chama hinga tona hinga ntumbunukure ho mahisa ntumbunuku ma ntumbunukure ka sopa yo jombiswa akupateka ku sopa makanjo opa sopa te kure ya madima ya tafana kambe ngadi sopa chimba kukalambiko
0: mabaizano wana mabela ko pasha tukutana baizano
1: baizane bembe yo manelwa kumahiswa kumukhatana kana mashi diriti kona ka kukwetjilandi ikukwetjilandi diritu kone lavekako singa yantima dayo basa yo believeila ya timakata kuti na tsimbela be ane ka tradition yango yantima ane kani pashi nguyona ndoma khuku ya jilandi baizani poda tabela ku sandzekela kule ku pakwa ingetela nyama ditili pfumba lokuma shi aya thanga ku hali jilandi
0: ngitona tata matsakisa popo ndichi munhu kambi ngachila ku ingetela mailani ndima yo yo phahla
1: ane maka ya ditswela ya maka ya hali ya ku phasha maka ya ku phasha ndi ku kombela ka mina ka ntumbunuku ni chikombela ku athu heko madota heko heko ka mfumo athu ku khata ngichilava ku ndima xikola ku tsoka ku amana ku kuna timhaka to ku peketelo vanana ku mahwatshani maxikolani kula ni chikombela ku mfumo athu ahale ka ku phasha ula baba koma ba mafu ni kukombela ka mina ndi kumfumo hambe u tswa ma xikola umaha timhaka ta ku ala ba nkoma wa mafu utenga chitilavesa tona pra ku nkoma wa mafu akota ku chani akota ku tola nzila utenga chitikombela aneto porque umfumo nyane wa ditikwa ku akuregulo ni kabu ngene afaneka ku ndi xikola lo amahale agela nkoma atsula ema tawano tikombela kana tikombela tikutimbili kana kune mpupu ana ninge iluari ana ninge apasha hai lawo machikola ba tata mani manyana agela vafakwe china machikola chichitia vana na vagonda ngumakudzivi sina kuvashanga vachichane vana na hawa kuti nditikombelisa kutona haka kupasha ngutungutu nichikombela mfumu ngutungutu tipala ka mfumu kukila kakungu porque na wona kambe tati chapa chita khalawe kwa kato nkuwona na no nikosa ni nkoma wa mafu makuhu hambe adimisara dori achilota khala kuwona ni nkoma wa mafu nada koma regu nikabu sona sidzimo singasiwa nguvafi nguva ntumbunu kundani ka ntumburu ka tradisawu yato ato ku vatu va Afrika kuti ningachiti lo kombelisa tona khani mfumo na ukombela ngutu ku mfumo na mahiti mhaka ta ku ni chikola chimahwako kani ichani chilo mahwa kani chisima chilo mahwa hale a bobota hambi di ithu amahakufuru ntini kwakwa ana leke ta utata gresh aya kombela nyani wa ntumbunu porque outra chave mãe outra chave treino mas já há nem mais poder a maha furo e engamba pindo o caíle com pela que o adar é muito nem mais lam passo nilo ma chisho chohani sabato o tinga chito com pela que o ana camina ani engba o cole a chia maha passo mendo ana te caro lisia o ia coina chiche nem com pela do valer nem chico com pela que o dico hope ana hotseito a tua igreja tanto nem a tua tradição a kombela nkoma wa mafu amaha nthumo nyani wa ditikudile aya nthumo thumanthuma ko nimi maxikola chishowo hambe chitratu ya ngoti ndinga chikombela
0: basi ngiso kurandaka wa Radio Msambiki higemeta hawa nongonokuwa wakulumba atisikuduwa da munu na ichitembisa takuli fiki ditako ina maneka ichuya ni umbi inongonoko ya hawa munu inga maneka ichombo womba nguo kupasha kukunzila imweyu ya kuombo womba ni wafi zibidi takuinchani kupasha imana fano kuvachi pasha hambini lisima lakona inrambi wa watu kuve tati matakisa povu mwendishuwa unyagi lungwane awuwa nongono wakudu manzani ka Paulo Masangu kumwayakuni Luiz Batista kada diviki ditaku Chihunja, chama hanyela maneni ni ntumbunuku watu.

metile yor mila chi tsai sangla ka chkatle chi mran zamen seti ta bina wana kala ksan ka me no it ni 10 minutos ita ve ku landzele ku nyika shashamet wa lezo zwilinga sele ku ve ku chikitsela ka usikile nya mut nzin ka chkatana ku ta ve mahung ku kanza ka nyok sikila tsinza ka mtrehina yula a kampots ku nza ka kanza ka nyilo ita ve ku chikitsa tlo ku maka ta mahung la matanza loko swita ku 22 horas kutawe ku landzela a longolo ku wa lahama duten lo te fumana hina kala kusana ka 22 horas ninga tsikala ka 22 horas tawe ku chikatsala uchenje 22 horas mahungu ya ndlali ya province ya Nyambane ku landzela zwitivis 22 ni 20 matimi ya siku 22 ni 45 kutive uchenje gangoma ya viki 23 horas seta wachi mranza mingset na kuvi hambanisala uchenje kala 23 horas ni 30 minutos kachaku yoku chikatsala a último jornal mahungu ya ndlali ya sikala tsinza lezo ya tiku ni matiku hundle itave fambisa lezo kala loko swita ku meanoit ni 10 minutos la itave siya kutani ku yivala mitiri ya hina ka siku leke nyamutlha na yivula swaku ibungile murhandza mingiseti ku ve u pfumela ku pangalatiwa hina ka siku lega 14 ka hweti ya mugachi lembe 2022 5 ni gin'we ibungile hi Tomas Valoika ku vulavula swin'we na Larsi Chau ka michini Vitgarad Mozambique hi ku xavela mathomo ni makati ya ku na ku nga givesiku ka ku hlawuleka ka wontlhi ya lembe ga nyawaka xeweni.

0: Ai basi sani dropa hakuna ni bungili Luis Batista huchenjile gakapadesh lokuga kombela ku ai basi sani dropa kota nisimuli ulileko hilakuta hitambule basi selelo lumumi gangeni tama ukoona leso nitsimatsima ya kuhunguta azwikaratu leso zwitisi wako hiko la ungana achaka agite lumumi tama ukoona madota ni masangalakati hila ose machikeleko ka usikulegi ganyamunga madoda mina mina anzi ku se loko ingena muka mugachi he homile ka aka dziva musoko kunga brill hitangena muka mugachi anzi manzi ku ha leswi kutaveka munhu anzi koka badge loko kutani ndzi koka kumba kana hai zwona kwatsinzi zwizwako lo ndzi ku mamanzi weno hinga zamangena ku leswora ku ikahisa ku hakune ni kahisa kasi a hilo muchira mini. Hayi ti hiko kuchichicha loka matsamela tinguva gipelele ba message hoye hoye
1: gipelele ba masinge gipelele wokhi ba yingisete ba randu musambiki ni vangano baba vali wishi mamane Maria Suzana na mamane Luisa Nicolao
0: yizona
1: ah ndzi wahangalakele kutsongwane le vaka ku kuna ni zwokare ndzi ehlongo lesa ndzi ehlongo lesa tikhandzi ri vakela ku kuna ni tiro la randu musambiki mashikota limzo ileko Zile wing sa tiginene ka mwe kheneng una muhezo wako no kombere valele ho kana munga zwangi gezulegi masikonyana ku mangana nyana lenzako
0: hezwana
1: dzibongile
0: he bongile ba message hoya hoya singela kati makwakwa Luisa Nicolao nyapenya mukha u herepile hezwana ngepelile Luisa Nicolao
2: ngepelile wangi sedi ara di Mozambique dzibongile ko kwa masingi emina lwei ntsvukile
0: hezwana
2: Nzibonga kukumeka ndaweni leyi.
0: Sibongile. Ba message avanye malanga muhla kane zwini kana mano ranga kubula. Maria Suzana, hoy hoy, wakuba buhilitsa to basa. Mina munga sayi ba buhilitsa to basa. Ama bluza. Hey, anzi zwitivi. Ngibelile Maria Suzana.
3: Akushe mukhulu.
1: Wano bula izona kwa ahi thai ya vakomba kunyamuka hina hilongile
0: loko hi wa zihlanu nto yoko
1: hayi sika vela hi hayi
3: molonga
0: manzi kwa zihlanu ro
3: makunu mina zwala ku vala hi timhaka ta ku loko ku haku swe loko muzwa xiguviya nwa mukumba loko ku a xiguviya loko xiyimba e tshamela ka hina vakale hina loko hi vitana na pora ku kasi ku ya tihon'wini wa va swi guviya hi ku ba mahlwati
0: hi
3: ba ni mipunzu hi ba mahlwati mina lweyi ndzi vulavula ku loyi a hlwati ndza ki thwakhwalaza makuno hi tshikelaka longoloko wa hina lowu hi la ku vulavula hi swilo leswi hi fela ku swi hi pfuna loko va misiya a phophile ndzokati i ranga yena a phopha ndzokati ku hina a chavana ni ndzokati tani n'wahiti ya ku ndzokati cini
0: leswi ngi phumile ku leswi yo wa
3: ndzi losetela a moderador wa hina masingi hi losetela a mu khomakhomi wa michini loyi a mahaku ku zwonhle swi chikela lomu ka tindleve lomu ka n'wenhle na swi basile ndzi losetela papa hi mesiya hi ndzi ku hoya hoya wo hindzile mama Luisa Nicolao mamakwakwe hi ku ngipelile n'wenhle
0: ngipelile
2: lungile
0: hakunene litsako ku tlhela hi ta ku swe hi kumana n'wakwakwe
3: vona ku wula cowula na ndzi nga se vala swin'wana ndzi vona ku wena moderadori loko u vulavula hi vavasati vo pana la u la ku veka xiviti ka vayingiseti wa ku hi la kuva makuleswi va nge swi dalana swi panile maxati dalana loko ti la ku ti thayisa ke makuni u nga va vekile
0: eke loko a michumu hi yona
3: kula
0: ku yihula nyamuza
3: va sopa ku va ta va ta gongondza tiva ta va vutisela ku yi kama na va ta ndzi kuma ni ri jana
4: Mina ndzi vona ku kasi ndzi la ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi

0: kuve hina hina ni hi ntlawa wa tibairu ta hina hi wumbana hi bulisana hi mabasisa hikuve hi basisa a doropa ka hina kuna ni movha lowu nyikwaku hi doroba
1: hi
0: municipal u famba ku rolela chaka kani leswi kula ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi wundhawu hi hisa legigilaku ku hisiwa loko ku hi lomu tikaya hi ta a swi fulu leswiyani hi rhalaku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna ma ku leswiya swi ta hi vangela mabadri ya dzedzedze leswi vange malaria ma ku no ku la ku hi basisa doroba ka hina hi basisa lomu tikaya hi ve ni hlengelo lowunene ni vasekretari dubairo va hina aka bairo ya hina hi tshama hi ci hina hi bula hi basisa doroba ka hina kasi ku hambiloko vo dzuka va hi juma va rhangile va ku hi la ku ta hi ta mi byela byo karhi lomu ka bairo ya n'wina va ta kuma ku ehe vanhu lava va basisile ndzi la ku mi nyika a xipimanyiso xo karhi hina hi wa maha a tlula tlula wa hina laha ruwini laha ndleleni hi kombela laha xikoleni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bili xingulu lexiya xa hombi lexiya hi ya maha a jinasika ya hina hi kuma ku vona ku eyi laha hi mahaku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swi yela kasi ko wa ni yini u nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela va varhangeli va xikola va inkaregado detuka sau va vona ku ehe hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahakoti xina xika laha va basisile a wurhangeli ka xikola va no tshama va bula hi swona ma kona hi za hi xa leswi hi lumba xikola lexiyani xa primary dima hina hi mahako xinachika hi swigondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo lowu hi humahaku u taku hi nayo hi le kaya ku laha ndzi nyimaku kona kambe ku la ku ndzi nyima laha ku basa
1: niko lawu basiselo leswi u nga sasekisa swona swi komba ku ni le kaya wathi u ti fanisa ni ximanga loko a ximanga phe xibasile ve laha ka chaka n'watseka n'watseka a xi lavi chaka
2: nana a wu fane ni ximanga a ximanga xa hlamalisa zokile bya chaka a ximanga xi swi lavi hambi ku gaka kona magela ya xona maxigaya ku gwira ma ku na ndzi la ku bonga a ntirho wa nyamuntlha wa ku wulawula hi basiselelo ma ku no hina hi ta hi ta wulawula hi basiselelo ni ku va komba leswaku a basiselelo hi leswaku i hikuva a ku fana ni lomu hi nga kona lomu sidadi leyi hi nga ka yona hi tirhelaka ka yona yi nga ya sidadi hi hambani ku nga laha ku nga kona Radio Mozambique ku ni mati a mati manyingi ngopfu manyingi a ku tlula swoke a swi na a swi ringani ku ve hi tshama ni chaka a mati laha hi nga ma holaka ku ma tshuka ma kala hi la hi huma hi mipopi maxila ya mati ya ku makuma micongwacongwana yini yini swi nyingi
3: tihlawuti kona
2: na ndzi la ku vula sweswaku hakunene hina a hi zameni ku hi tivhikela a mhaka ya chaka a tolo ka masiku lomu ka ma 1999 ma 2000 hi wa hanya lomu siwu lomu byi wo tsandzeka lomu ka sidadi leya va ngo sidadi disimento ma xihina le handle
3: leniyalomu
2: ka mabayiro leswi hi swi vonaku nyamuka hi wa nga swi voni yini hi ku a mun'we ni mun'we a ni ndhawu ya vombe ngopfu a ku yi kaya ka mina hayini u nga tikeleli xikhelana no chetela xitrumu kambe loko gyona byi ku khaba khele ka wena hamba laha nkova ngota beta u ta wu vona u ta ku tswalela mikova ni ku makunu hina a hi kombela leswi hi cinca mahanyelo hi ku hambileswi hi nyikiliweku movha hakunene wu wulilwi movha mama ni mali ya zuzana wulile ku hi nyini movha a movha wa tshuka wu tsandzeka ni ku ya teka chaka hi ku a madavi ndzi tsema a nkuhlulekaka mina
1: a ndzi hala ku ta kwalaho
2: a madavi ndzi kokovisela a hi tihunyi letiya a madavi lawa a hi tihunyi u chechetela khwatsi u chechetela u ta ka makoka ya kona lawaya shwanyela hambi ku manyaka lava rimaka va teka va chaleni.

0: mano ma strum ya aja ha ikona leje ile wena mova kota rwala madavile mina la je ta ku ta piora rangu vukona ile haya ne ka kuve kuna ni tasha dilisho ichilungu lumeya ka
1: mapepe
0: wai wana maka ja munhu ha ku ha vada de dega ku mina ndzari ha ine
1: tasha dilisho
0: kuveni hina ho ti daya zwezwiya kuku ina ka mabaji a kolera inayo yi landzisela baja ku walawala zwivulana fambela lo mataleni ho ta wena ta baja yini ku ku tshama masema ya ku tivana ni chaka maku mina nanzila ku kombela leswi a hi cinceni a hi wuyeni a mahanyelweni ya hina lava hi nga hanya hi wona a movha wu na kumeki nta wena loko u lava ku va nyikela chaka le movheni chedela lomu ka xaka saku hambi lomu ka kaxa yo karhi famba famba hoxa leyi yi ta ta teka movha hi lawa mina ndzi nga lava ku wula wona nandzi ku ha koka masingi wa gura ngopfu a vanhu va ta xaniseka hi ku lava ku hi wona wena
1: va ta xaniseka
0: hi ku lava ku hi wona iva ya kona tintombi leti ti ka ku ti dzukiwa hi ku nga ti sasekile
1: kota nyamukhe hi vulavula ku i basiselelo ti nga ku mutini na musasekile kambe no eyi ya mi ta komba ku i basiselelo suka ku hi kambe a misiyexo limpeza basiselelo a le undhawini hi le ukhilini va lombaka ka cingiza ku clean clean ku limpa ku basisa emugangeni muka ka wona a basiselelo yo yini a va hanyi va wula yini hi basiselelo loko mu huwelela a wu rhangeli ka miganga
2: Ndzi bongile ba masinge ndzi bonga a programa leyi ya baselelo manje la hatauya
1: tauya
2: tuya hiku yini he wa kota nga ula ku chingiza zviku yini yini zvinwane zvo hunza zvinwane zvo sala ito chingiza lecho loko hi baseleno akuvala la mutini ka munhu hi lomu hi tirhumela ku kona tenge ku tshama ku basile heku hi kona ekombekisaku a wu basiselelo ka hina a ka wumbirhi lomu hi bekelaku kona tenge ku tshama ku basile hi fela ku vona ku zwini bya byinene hi gaku laha ka muti lowu hi wuyeta laha andzeni ka makwarto ya hina ni lomu tshaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle maxi ya onkela yaleyo wa nghena lomu ka yindlu ya munhu u to khwa ikondlo dzi nga fa na ku a hi kondlo wu futa ga munhu a nga nako lomu ndlwini kakwe u tlhe u tshe a hi kondlo ngiswala kwalomu na ku a hi kondlo swin'wana swi lomu ka swilato swin'wana tinguwu ta hina leti hi bohaka hi kha hi tiveka lomu ndlwini ti kha ta hasima mati va ti bola na hi ku tsandza ku va hi hlantswa tinguwu ta hina leswa ma a xikarhi bya hombe emitini ya hina munhu wa tirhuma kusiku goke ka leki kun'we a vhuka hi laha sangweni a nga la ku cuka leswi a nga byi siya lomu ngwini leyi bya nga byi maha wusiku goke a hi luya wa tsutsuma a yela ku ya lava pawa lomu ya ku ya lava kona a ya wuya hi dina hi ku wata kwata cuka swa laha mutini kaku leswaku va chikela va pfhumba leswaku lomu ya ya ku kona ku pode a ya wela kwalomo a rhwaliwa yisini ya wuya laha kaya swi swa maha tingana hikuva va ta ta ku emungipetele lomu ngwini ku hi nga nyimani ku tsongwani kwase
1: hangiswako
2: bya lulamisiwa ku tseni hangi endhawu lebyi ya byi maha zwi machikaro cha hombe nguvu la mitini ka hina u vala loko wa vhuka lulamisa laha u ekeleku kona u cuka ku zwini leswiku loko ndzi huma la handle ndzi ya ndzi ya wa kona loko ndzi wuenda ta ku kumisa ku yini ndzi nga ta wuya xivezeni hi mikondzo ya mina so mahi ku tlakuliwa isina pra ku wuyela hakaka mina ende na tata ku kumisa ku yini laha mutini ka mina endhawu lebyi i basiselo yo vale ndzi fanele ku va ndzi maha loko ndzi huma lomu ngwini a zwimbitambitani leswi nga le hangi le loko ku na vhulanyana kutani swi nga tshami ni mati xikhati xo leha hikuva loko swi tshama ni mati xikhati xo leha a tiswona ta tswalelana kwalomuya mavabyi kambe ndzi manihaku laya kaka mina ndzi tlhela ndzi phakela ni vavhizinyi va mina laha ndzi tshamaka kona mugangeni wa kona endhawu leswi fanele ku va hi byi juka a byanyi kunene leki ku tshamaka lomu khurisini ka hina nakona u gima mabyi hikuva tiswona ta tswalelana kwalomuya ti tshama kwalomuya ni swin'wana leswi fanele ku va byi tshama kwalomuya endhawu hina ni fanele leswaku ku vala hi tiva ku basisa lomu ngwini hi huma laha handle endhawu hi kona xi tiva ku loko hi lomu ndleleni wa gomu mova lomu ruweni a fe a hoxa fe a hoxa eyi u mucuka maxi ya loyi a ta hiku hi tiheku ka kona a nga tiheka kule yi ta hikwalaa kusuhani ende ku na ni fanele ku va hina yi tiva ku loko hi lava ku ga mumova kutani ku ga a kova ni swin'wana hi lava undhanyana hi tshama hi ga hi chelamuka ya kwama hi suka hi laha hi ya hi ya chela lomu ka chaka hi sima mani le pfhumba la hina maxi leswo imbilu ya munhu ni munhu kuti vaku nyamuka lebe hinyekulo a mimova hiti payila kutani manwani mandau kasi vahivuneta ku hina vo hivuneta hina porque hina ema kuchaka vahivuneta ku achikalega hina ingetsanza ku hlayisa varola u vonawo vaya vaya hoshi mashi acha hombele tshifana ku hima he hina ivana ku hiku hina hima u nene ka undawulege hanya ka gona kasi ku meke chaka heku valava ya vota vata ma vaguma vakhela mashi chaka mina ndzi gima kwa landzi khenza tsama nako luva vala ku yona babye ma hi mina lui ndzi ma ku chaka kwa landzi tsama ku go ndzi khenza hanya le chaka le gamina le ndzi gizwana gi tsamele ka ginene koko ndzi tshama ni chaka ndzi chava ku gibasiwa pa chaka leke ku gihoxa le ka kule endhawu leyi fanele ku va hina hi ti wona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lo mugangeni wa hina
3: bamisiya na mane Maria Susana munka n'wina podi muhlamula Nikolao i wulile leswaku ka malembe la ndzhaku ndzi nga vula leswaku ka ma 2015 ku tlhelela ndzhaku kwalomu hi nga kona ra Mozambique hi nga kona lomu a vanhu a va swi tiva ku hlayisa chaka lomaruweni wanga kumi a switsundzulu swa chaka munhu ni munhu a ti mahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisa ku hanyikela lava rimaka ku manyoro xitirume ligiyani nyamuka a swa hama heke ku yini hi swi tsikele kwihi Maria Susana kutani kani mana ti hlamula ku na vambirhi hi swi tsikele kwihi
0: mina hi ta vuneta mina ndzi na ni chikarato kunene hi timhaka ta chaka a ku sukeleni a wun'wana ni ni ga hina leswi hi nga kulisa swona hina a chaka hi wa hi ni tshamela ku gitiwa ku a chaka ku lava ku hi ku yini ndzi vula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku lava ku cuka lomuya makhoneni ka muti lomukhoneni ka lomundlwini loko u hi ni n'wanana wa mutsongwane hina hi wo boha hi wo va boha mimpele leyi ve nge hi mafralda hi a chakisa mpele n'wanana hi susa hi ya hi ya hlaza a mati lawa hi ya chaka hi wo kelela kutani hi ya chela lomuya
3: lomusitina
0: ku tshama ku chaka kambe hi fenengeta ku nga zwali a chaka ligiya makono avana na vahina lava hi nga tswala vona wo va tswalaka a nga le ku henya a chaka ka n'wanana wakwe i teka yo mafralda
3: laya cinyan'waka amatikaritav
0: zva ndzi swira nguvu ku ya ndziyandzi ya chikela laha taleni ndzi kuma ku va hoxile madiskartav lawaya hi nga hlayisani loko u nyanya ku hlaza ti ama a mimpele liya loko u kumi khekhe n'wana wo fumbe fumbe fumbe fumbe u nge lave cixisakwana u ya va veka lomuya va ta va ta chikeku lava yi va tirhaka lomuya i vanhu na vonawo
3: a ndzi lava ku ya kwa sayo chikele
0: i vanhu na vonawo leswi ndza swi tiva ku a va hanyikwi a matshamelo lawa ya manene ya ku tivhikela makona a hi zameni ku hi ya hoxa chaka legiya hikuva vhikela ku va ngazi
3: asema
0: legiya ga chaka leswi ku na ni makondlu ngopfu lomintini ya hina a munhu gofa laha nyangweni kakwa a so chusen a cukumeta laha ruweni u kala ku gikelela hi ku yini a hi maheni basiselelo lomu ka switsangi leswi hi byaletelaka laha mutini ha pandza matandza hi kati yi nga kutani hi loko hi khonile hi ya hi ya chiveka cikangatela mati chama hakuve atisuna titshama lomuya a hi phuruseleni hikuve cona wula a kamba lekiya ginene kasi kuve byi ku vuna a switsange swa hina ku sangula kunene hi hina ku hi tibasisa hi suka hi ya laruweni hi ya basisa hikona vato hi tsikela yini a dzundzu loyi hi nga hi nawu hina lomu dorobeni ka nyambani vaku sidadi dinyambani sidadi limpa hi nga swi tsikeni leto dupayisi hi nga swi tsikeni a hi simame ni sima ni baselelo hi suka na hi swi sukela laha mutini ka hina n'wina vanhanyana ma ha twalaka hlayisani a tinguta vana lava n'wina kani mwazi zake ba
3: mesi hizi lakile kwi au munhu lego ka kuti ba selelo tolweni ngakare nyamukha hizi lakile kwi
2: benzi bongile ba masinge kota kuula ka mamane Luiza Nicolau akutolo ni nyamukha zvinjani atolo ku hanchonipho heku valaha ka muti unwenu unwane ku hani munhu anga rhangela veka nawu la mutini vokhe va uyingisa nyamukha lezi loko uveka nawu ku hayi sikota tambemba
4: stoltra
2: passado heku vona java hunzile ka tinga ya wena hambi vakalaka vanga sena chikela atolo ku hini nawu
3: va hunzile vanga sena chikela
2: atolo uveka nawu a chakanzi la ku guona na ghanga la kele ntawu vona wa veka leto nomponisa ta kwatisa ba wa mina heku na ndzinga mahangi lezi bava a lavaka o lezi vanga ndziruma va wani tshikhonipa ku vala ama lezi vanga leletelwa ku va zwimahala mutini loko va gumesa lebya hi kona va ya ku hlakaneni nyamukha le varanga ku hlakana ra va uya ka leti mhaka leti unga musiyeta wena ku va utima loko uya wota mukuma ku nanga se ma ku hino ka longa sena mahandira ku a vyashike sido papa hi to ku dzena ku awari vakelwe ku wa ama lezi unga muleletela wena la mutini na ku kale loko hi vulakula ku ha kona ku hini nawo ku tani lomka tipayila a munhu ina ni fanele ku va aveka a chaka la loko hi laruweni a half ga saka o ku tandakila ku la ku chikela a ku tala ka saka ku gumesa kwa lawo loko u zoya ka masaka mambiri manharu ku tani ku tsema marhavi va vata vata ku landza va la ku twa ku lowu a marhavi la matsengwe loko hi va ku matsengwe leka masingi va ya ka masingi va ya va ya kwapa masingi hi ku ma kwapela hi wahi
3: uisa
2: a ukode va munyikela ukode u ta zwisa ku manziku u nga ta tsema u phinda a ku mahali zwiya nyamukha le dinata mina ndzoji ndzilwa ku tata movha ndzoji xale vanwanani vata mahisa ku yi vata mahisa ku yi nipuno na vona vana ni tisiyele fana ku va vatsema va veka ruweni ndzenga siya u pagu imposto ana aku humesa u kodo liga wena ka gitsinyanyane giwona lebe ku tenga u lugara movha wokhe wena wetje bra ku u tikwa chika ga wana giya le gaga hoshiwa ndi ku fana ku va hina iti gonza ha hoje zwine ndzi fana ku ndzi zwimaha mina kota munhu ndzi kulileko bra ku mina ndzi nga wetingana mashi vanwanani va makadzi va kota ku va vavuneka ka tirlo hinga nawo tsongwana njanja veka kutsongwana ina waya veka Luiza kutsongwana veka Maria Susan kutsongwana veka Luis kutsongwana veka Masingi entawu kutoka tekwa chaka liga kuma gifama endele pema ako ku hi munhu ka hene liga fana ku vaya hanya ako
3: hezwana la onzi vulele a wongo ga mina a tema ndzi kumile a kunga ku rihela a imposto heta uya heta bula hi yona tala ka nyisa na vigitako nyamukha ha re a imposto oh daka hi vitanisa chibalo loko la nga ri hi imposto ta chibalweni heta we heta bula hi tona leto hi ku zwonke ha hi ku ndza rihela ndzi mahile zwe ku ndza riha a imposto makunu leswi ta heta bula hi zwona a vigitako a nguna vambiri Maria Susana na Mesia tsamani mudemeli ngeve Nicolao ndzi zwile tolweni wa masiku laha ndzi ta ku na ndzi khwakwatela kona kambe laha Eduardo Mondlane loko u tshelo lahaya ka vhele wa livati a n'wana na yenhla tshelo wako kasi ku va nghena va rhanga ku mi nyika swiyelo lahaya ku basile xikolo ndzi ta vulaku ka swikolo zonke diposi ka lexi xa Primero de Mayo ni 3 de Fevrero Eduardo Mondlane ku no jaja ku basa a ku na chaka
0: sasekile
3: avana na hevona va swielako va kona lava va mahu tirlo wena u tshelo wako khoma swielo ku sangula va ku komba basisa lahaya nwana siku nwana na loye aku mure mta zinga swielo mina ni nika ka mina ndzi swiele ha nga ha hlamula makale
0: aku binza
3: ulo ulo basiselelo leso
0: aku binza
3: amurengelwa chikola ku ayini au swieli ka ka wena mahala uta ku swiela aku swielile zwila ku khamusela ku yini lezwi anga gondzisi u basiselelo ku la u fanele u tshama ku basile hameli kaya ndzi swiyeli mina mina ku ndzi swiyelisa la xikolweni
0: deposi la haya a tshi sangula ku jibimisa hambi mugondzisi o hambi amurhangeli leswaku kasi yena a n'wana lweyi a ku kala ta humelela laha a xikolo xa hombe pheli xa a ku fambi swivanana sene i vanhu xa zwisukela ku ata hi kwihi a n'wanana chikela tanga leyi a nga zwi swiyelile kaya zwi tiri Hamilo kuwani ma, kuwani ma zana zana ya zitiri, avana na nampodi wa shiela. Maji, wala huko kwa masingi amango, yuhumelela kwa laho. Aku avana na, vanga hena chichavu. Avana na, vanga zitiri akutira. Avana na, vanga muoni munu wa hombi wa muangula. Arumi wa himani, piki akukala atia ulalezo. Himani anga mjela ko aku fambu ya siyela. Para deboji yena amu fiamula aku mina ambile kaya anzi siyeli. Hey, wama kweru, aikelele ninzako. Wawona kukwa, kukwa jama unwa majizali sini. Mina le kaya kahena kuchaliwa, lomu doropeni. Kuanga tsami chaka. La babanga shiela. Shibochwa. Majuwa wana nyamuka chibochwa. Akela tanzi hivela patu hiku wako. Anavela kukela yale pashweni kutawa ayaga. Ay kela mbi nyama si ugati feshta minanza hivumalaya na wadayelu wa nyama sini. Aga. Majihina hiteka chibochwa hichivekata. Hiteka banana hiva. Anzi chitiwe kuchini ni kuhiakui hii. Ati kama lo mwanana anga chitiwe kushiela. Ati ya ula. Ula liwa kwa anga hembe mwanaluya.
1: Ula lisi.
0: Ula lisi ni ya kuleka ya anzi shiele. Shono nzito nzuruma kushiela. Hiku hini. Uchele lu hini kota kushiele. Nezu ula kushiele. Necha ya kamba. Wanu pika ako. Wovuka kwa kwekela yo kumnungungulu yanga kuveka atepo tena ula kamba kwanze kele majiko mshazi ulilwe mwane shimahilwe mwane zoko kele kushikia kama wako ahe kele na wata ula kwa kele hiya kuhi hina kukwa ikone kami mwane maka lehi hupako hina vano laka basiselelo hina hihanyako. Mina loko nzifamba ni chaka. Ulolo gami na kufana ni mwana na kaya. Hiko hami loka anga shiele le kaya. Loka arumiwa kushiele. Kwa tangani mawoko ni minengi. Na ono shiele. Angena salina. Hezo. Mashisha gaya wofa ke. Le wofa.
1: Hiya halasha.
0: Ya hiya muweka kwa le. Hika hiko konu hiku hinga mkelela kona. Amisinya yuhunza ni munu. Yuhunza ni. Zachavisa. Wana kambu wakutuwa lo mdurupe na zon. Loku famba huku chafo tazuli. Ufamba nyana, hiko na simiteri, hiko kona lele, hako kumkana nilomba. Hinga kuchugale. Wawula kukuni ni mawanu, lume wangani. Hiku, ayo kene hikala kuhenga. Hamilo kuwanga hema shaka ya huyu mwana chini. Majuni ni shaka. Hii ni kukusele vanu, wena umunu. So, hiku munu, umunu, hema shaka. Wako na vanu lawe. Hina huu hunza hila haya ibasi.
1: Abasi selelu ayikuona lo mtu semikere.
0: Akuna chumu. Nada akuna chumu koko. Akuna chumu ya tingana.
1: Nza temba ku lawa vahizu wako vata wevatelua hitingana. Hita uya ka chukuli makale na wachina gonao na genzi manya. Hiku yini hinga hagunzi seba na wahina ku lanzi sabasi selelo. Nandanza koka mufaranisi lo zinga uula kuli. Hampili likaya, anzi suyeli. Angwana lo ila ukulisa kuyini. Maria Suzana, mesiesh, mesiesh.
2: Nzi bongile, jama hachikarato nyamuta o hanyala gahina, hekuwa, ahimunu mungu nyamuta haka uka kungwa nana. Loku hiwe baba la haka ya uka uka kukutana kuweka nao. Kuta huma gezu hikelu kama mani ele kushanisa mwanana mfumo wa usilavi chaumbire ndao wanaula hayano kutana vangwani vavizini wanaula kuvavizini kuangwana ndo wakaokewa aiwona makaokela nyamwaka makaokela nyamwaka aiwona lawo yoka ukisalezwa mwanana majilevya mamani kutani baba kutani kokwane nalula kuhlayisa lebya ku angwana lenga amahamunu asikwene gamanziko akalika kona hinelo ku urunwa kwa ha nga famba kama singe mafere kutana kuya yini loko a cheka masingi u vuke ni mesho swiela basile mutini anga ta vuka kuma kuma kufumela hey amona na loyi a tla kombela ka vanyoko hey zwana vele ku ngwana loyi ata tsamisana ka mina hiku ona aku gondzisiwa ka ngwana na loyi a hanyela le ka fana ku hanya ha gona la mutini majinya mukhelelo a zwa ha maheke nyangwaka angwana na vuka madesh madose awutisa ku akuna chaya inga vilisiwa hi mana ku vilisa chaya laha kaya wena unga yekele akha kambe ku bya ku lebya ndzi byi lava ku ga lebya ku khaya lebya ndzi lava mina ndzi lava byo karikarikari mas i yekele anga funi chumu enta lebya byi machikarato ka vatswale ni hina lava hekeliwaka ku gonisa vanhu kasi ku va fela ku tiva awu manzi ku ga vona ku hi gihi hanya lava ku va fanele ku va hanya go lebya vakokwana va chivani ku va rhumela vanana ka vakokwana hi ku loko va famba kokwana hi to vhuka swiyela suka ya kwihi ya tlhawu ya ta machaya
1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: ku na kolokarile ka ka gheze a tshama langu sena ndawu livya zvimahana zvona uchikarato cha hombe nguvu ka ine ka nwana na gaya
1: nizona mara Suzana magese munonga khatikela kula ka makale ya ku anwana na anga TV abasiselelo kusukela la hakaya
4: zvisukela lomuka hina vatswale kala ku hinga gonzisi avanana aku leri kula ku mahalefu usuku ya chikoleni na umahilileri loko ya chikela chikoleni vakauka na chelilwe akaukiwa he varangeli va chikola vaku munyiki a swiyela swiyela atwa zangara hiku leka yanga mahi loko a hinwanana a gondzisiwa ku laha kaya loko va mudzela ko fambo yo ya mahaleviya u ta mwana ta mahana a xalele hiku wa zwitiva ku yi celile leviya i kaukela gachukwana kasi ku ndzi gondzisa swinene kambe wa dzuku u pona a ponisa muliya hikuva ku vona ku a wu xireki ka ntirho lowu va nga ku nyika hiku le kaya va ku gondzisa loko a n'wana na kaukiwa laha a nga kaukiwi le kaya a swi vunchiwa a ta ku mina hambi papayi wa mina a nga ndzi mahi lero ma ku hina a kale hi wa kaukiwa hi vhizinyo hi wa kaukiwa hi muhundzi wa ndlela hi wa kaukiwa hi vatswali loko ndzi ma swo biha ndzi chava ndzi ku loko a ndzi kawuka ndzi nga zwizi leswi a ndzi kawukaka ndzi nga ndzi ya zangareliwa hi vatswali va mina
1: hi zona valisisa Louise Nicolau
0: bongile mina ndzi nga tlhatekela kwalomu va nga wula a va makwerhu laha swa ku hina vararu a hi cinceni a hi tekeni mahanyela mantshwa laha ka vanana va hina hi ku ho va goha ha va byeketa ha va lamata wena n'winyi wa kona mi wona u kha yo lulama khwatsi ni makhwatsi muchuka loko a famba ku hi n'wanana wa mina a tshamisekile ma cincile man'wana gaya u nga tsaki wena u ku ni n'wana leswiya a lamalile nomu lowu a nga na wona hi nga wulisa ku i nomu wo leha a ya ku a ya tsandzeka ni ku hlamula matematika portuguese ciniyini kwaleni a hlamulaku mina ni le kaya ndzi fiyeli i discipline na muni yaleyo mina le kaya ndzi fiyeli a hi yi tivi na ndzi la ku vula ku hi vongile hi chikele magume hi kwalaha ndzi ngo hi ta vonana
1: ndzi bongile madoda ya mina ni masingalakati hi tshamelelege hi vula leswaku hi kaketa laha bululegi hi ta we hi ta gimbelisa ku swa hi kona leswi swi hakelaku hi bula hi swona lomu ka basiselelo ni ku ti chayisa ka hina na hi ku harihela timposto leswo a swi laveki mu vi na Armindo Masingi zwin'we na Luis Batista madoda lama ma tivaku ya toloveto Messias Manuel Maria Suzana zwin'we na Louise Nicolau salani

0: hi losili hoya hoya ka mahungu hi sangula hiti shokumhaka ma puisa yatikuga Mozambique lomu inyambani ma tsingisa undoni nichitsungu marengano kulwa ni ugevenga ma puisa yatikuga Mozambique lomu inyambani la wawana ma longsele ku mutlangano amugangeni wa kanda zavala kwa statu loi kasi kuzwa zvifuva zva chitsungu zvingatano mahanyela mugangeni lowu akama distritu ya lekanya solo ni kabila hulu kuisiwa mahlweni a ntirho wa ubendzulo bya zvakuga kasi ku vahanyi va pona ndlala makungu na maseketelwa hi Cruz Vermelha di Mozambique. Amahungu ma lomandleni ka mina Americo Mukumba Bernardo Salomão ika ubasopiga mchini. Mahungu ya usiku la radio Mozambique nyamunka 14 ka maio walembe ga 2026 kuhunza ka 15,000 wa banana ama distrito ya kutsalangana ya provincia bakare vaphakelwa a zvolalela chikoleni kutani ku lanso skolari na zvaphakelwa hi mufumu ni vandoni kuma ku anza ka hunguleki na Idrasu Makondela.
1: Kuhunza ka 15,000 magidi ya zvivanana zvinga zvigonzani zva madistritu ya ka Vilakulu, ka Pandi Mujekeni, ka Fonyololo, ka Maboti ni ka Nyasolo hi vona vanyikwaku afihlulu lomu swikoleni zva kutsalangana na vanyikwa hi mufumu ni vandoni. Afihlulu leyi nyikelwa andzeni ka kufela ku chukwatisa magonzela ya zvivanana ku lawuliwa hi marosha mapa ya zvipfaki soja, hambukambi ni feijão. Zwa kugalezi, hizo ona zibiki waku kwa lumu zukoleni na zikari zipamiliwa avanana kasi zwa zikota aku vakuma kugonza ni makulela maneni avanana lava. Amunyiki wa mahungu waka mitiru yeta gonzo luma provincia ya Nyambani Domingo Shibinchi hiena aulileku lezaku. Makungu lawa ya unyikele gafi hulu ka zvivanana lomu swikoleni zva vuna kasi ku zvivanana leswi zwi nga tsiki chikola hikwalaha ka ndlala. A wulile kambi leswaku makungu lawa ma ta simama kasi zva swikota a ku avanana va gondza na va nga halakanyi a ku tsutsumela kaya lomu va faneleku a ku lavetela a coga. Hi ku mahaloko a ni ku tshemba ni ku halakanya leswaku zva vuna kasi ku avanana ka masiku la nga ka wona va nga tsiki chikola.
0: Hibongili Idrasio Makondela kuhunza ka 15,000 wa vanana wa madistritu yotsalangana ya provincia wakari vaphakelwa wazo lalela chikoleni kutani kulanshi skolari. Mapuisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani matsingisa undoni ni chitsungu maringano kulwa ni ugevenga. Mapuisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani hila wana malongsele kumutlanganu amugangeni wakanda zavala wa statu loi kasi kuzwa zvifuva zva chitsungu zvingatano mahanyela mugangeni lowu. Avahanyi hi lava va tikhalaku hi ukhamba wu dzahika swipipukisa mapimu timhaka ta ku dlayana wu kinyavezika vavasati kota timhaka ti taku ti oneka hi ntamu akanda. Ahosi yin'we ya muganga akanda Inacio Lisavi hi loyi a wulileku leswaku a muhlangano lowu u mahelweku hi wona u vulileku ndlela yo ku lawuliwa zvotlhe nakukambe va kholwa leswaku ka masiku mataku timhaka leti ti ta va tinyima a ku humelela. Ku landza magezu ya murhangeli wa maphoyisa lomu inyambani Zwana Milisi a rhangeleku muhlangano akanda itengalo ina va engisile zvotlhe zvikhalu va tshembisa ku tshingisa a ntirho wa maphoyisa amugangeni lowuyani. Milisi hi loyi a wuleleku leswaku a muhlangano u bindzulile a mihandzu yinene.
2: Hi tirile khwatsi, hi tsakile, hi zwizwile ka nyama ya hina ni lomu ka chitsongo ku va hi lava ha zwanana nawo hi ta simama ku tirha nawo. Leswi hi nga zwizwa laha zva hi nyika ntamu wa ku hi ta simama ku tirha, hi ta simama ku chikela, hi ta simama ku maha marihuni yawo purika zvo sangula tenki u zwanana ni chitsongo hi tsona chitoko byeto komba ndlela.
0: Magezu ya murhangeli wa maphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani Zwana Milisi na akari a wulawula ka muhlangano u mahelweku a mugangeni wa kanda zavala ndzeni ka wukulungeli ga 5 wa makumi ni gin'we lembe a tlangano wa maphoyisa PRM umbilwi. Aka madistritu ya Kanyasolo ni Kavilakulu kunyisiwa mahlweni antiro wa benzulga jakuga amakungulawa maseketelwa hi Cruz Vermelha di Mosambiki ina kolore Horacio Romão.
3: Aka madistritu ya Kavilankulu ni Kanyasolo lumuka province ya Nyambane hokwana ku iswa kuphambene makungu ya ubinzulga jakuga makungulawa hiwana maiswa kuphambene hi Cruz Vermelha di Mosambiki. Kula vuhengela leyo kuva kuvhunetelwa a vatsevi lava kumeka kona vakarhi siku gin'wana gin'wana va kumeka na vakarhi va ya tshwana ka siku ya tsheva. A murhangeli wa Cruz Vermelha di Mosambiki lomu Nyambane Emilia Candido ale a urimi ginani lisima nguvu ya kusa gita hunguta xikarhato xa ku a vanhu va wona ba siku ya tshwana kota ndlela ya ku tihanyisa. Yena a engetela ku a rindzela ku hi makungu lawa mahanyala ya vahanyi va miganga yo tsarangana tlhanu ni nharhu miganga machukwata
4: hi mahelo ku va gondzisa leswaku mu nga tshameni basi mudumba a tshwani hikuva tshwani wa famba masiku mambirhi manharhu u ya u ya u nga hi na nchumu i kona loko ku ba moya wa mahambi vhiki u nga ngheni tshwani i depoxi ku na ni kamba lowu mfumo a ngenati a ku ngheniwi vexi ya ku va tshama vanwa mabyala va mahayini va vhumani cobika hikuva swi ta ku a va ku tala lava va ku ya tshwana a nga na ku veka a ku leswi ta gama ndziku u ku a xavisa yena u xavisa divixi intlangu hi mahele leswaku pelimenj loko va tiyanyana leni ka wurimi va ta vhunetela a hile va nga yi tshwana va ta famba majina va vhunetela hi le ka wurimi hiko seno va ta bindzula va kuma ku xavisa vexi ya ku xavisa basi na va ta xavisa na va veka mbewu pra nguva yin'wanyana swin'we ni ku mahayini ni ku ga vonawo va fela ku chukwata a wu swi tigabye.
3: Emilia Candido murhangeli wa Cruz Vermelha di Mosambiki lomu iNyambane.
0: Na hiya magumu ka mahungu ya hina ku hundza ka muni wa makumi wa vavasati lava va amukeliwaku hi siku a Centro de Saúde Urbano kutani ku xipitali xa le mudorobeni Tsinza. Sandra Masango.
5: Ku hundza ka muni wa makumi wa vavasati va nga ntinyimba hi lava tenderiwaku siku gin'we ni gin'wana haka mitirho ya vupopuli ya tinyimba le Centro de Saúde Urbano lomu dorobeni ka Inyembane. Ku tlhamusela ka xitirhikumbi i nga tlhariya dawudawu ya kona hi wansati hambi ni n'wanana le ka mitirho ya dawudawu hi lweyi a vulaku leswaku ku engetela ka nhlayo leyi swi kombekisa leswaku a vamamani va tinyimba va letiva a lisima ga vupopuli wa nyimba. Xitirhikumbi a wuli leswaku a ku engetela kambe ka nhlayo leyi yi voneka hikolaka ku va vamahi mitirho ya ku bulisana ni vahanyi hi lisima ga vupopuli wa nyimba. Yena hi lwa kombelaku aka vavanuna ku nga va heleketa vasati vabyi aka ntirho wa vupopuli wa nyimba.
6: Yena a ha tsaka ngopfu hikuva mamani sweswi va ta va ta mhama consulta xa wona ku tala ngopfu lama Centro de Saúde na va ta mhama consulta ntawu leswi swinene ka malembe lama nga hundza va nga tali ngopfu vamamani masweswi a kona ku a mabangu ya hina ma tshama na ma tele hi mamani na va ta vula mafixa ya tindiri hi media a 50 talo wa vasati hi siku i a vavanuna kula ku vata ma consulta porque a minchumu leya ku nyimbisa a vasati a nga ka minyimba yece a nuna wa yena va kuma nyimba enawu kula ku hina vokhe vavanuna hi vi tiva ku sati wa hina a ni nyimba kula ku hita na yena hi mu heleketa xipitali a wu foli bixa loko chikela vo baba sele va ti gogogo dokodela ndzi chikelile ndzi ni sati wa mina laha endawu hina ho teka fishali ya hi veka loko yi ni munhu lomu gabineti hi tenderi munhu loyi aka mahimbetaku hi mu vitaneku papa ye mpodi mungena hi ta mama consulta lawa endawu hi mama testiya hina vyonge hi bula lomuyani qualquer duvida wena kambe papayi wa yingisa n'wana wa wena ha ku gondzisa ku yingisa n'wana wa wena laha nga yini lomundzeni wa pezari lomuyani wa midiri matensangu swin'wanyana byo tala wena wo ta wa popolela ku lomuyani pra le ya makonselo kambe hi tou matsika ka n'wana vavambirhi pra ku wena nuna wa wena nuna u vhunetela sati wa wena kanya nyimba ya karata phe ka bayisa laha ku na makoneni na fela ku na wasati wa wena kaya no seke podari vakela wena na wa kona poduma yini u n'wi vhuneta endawu i muito importante a presensa ya wena vavanuna a xibedhlela kula ku hi cinca ku nghena vavanuna kambe amamani o kuma nyimba a vula fixa yece a twala yece a famba a consulta ya mavhasina yece jonke a n'wana loko a vabya i wasati a byi ya byi cincile leswo vavanuna kula ku hina hi tshama involvido nchumu ya sati wa hina ka familia ya hina hi byi tiva swiwanku swi mahekaku porque a wungeni va papayi a ka mabajwa ku n'wana na mamani a nga hi kona tenke a tshama a rindzela mamani hi Já até lá amanhã na já matifo já mavirarilho não sei que porque anda junto com a tamanha sacoin. Então tem que a partir da consulta para Natal kunga lá juva lá com a minchomo porque e vai lá com a lagoinha. E cá isso a nimba e na vambir. Depois louco a chola um ano. E cá isso a mona na vambir kunga uma consulta pós-parto. Rimo relequeta campe com a pós-parto. Tem prioridade também na consulta pós-parto.
5: Maguizu e a esteiro combi. Claro até o da o licença de saúde urbano. Na ula ula rilicima gacuano na a. Releketa wa sati akaupupuli wa nyimba.
0: Basi mwingi setu wa kuranzeka, ama hungu, ima gemeta laha, ama hungu. Malungu sela makela mahingiliti wa hamina, Ameriko Mukumba. Bernardo Salomão, ibasupila mchini.

0: ku hi Cell.
1: Mani?
0: Hi ku yi ni ku mani? A n'wana wa hina Cell.
1: Ah, Cell. Go! Epa! Va yisa lava mani.
0: A n'wana wa hina Cell. I Gill.
1: Ahihi. A wa nga ti zikhwatsi. Zalakanya ku yi fevera nga nayo.
0: A yini? I na ni feveri.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
0: Hi? Leswi ya hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu dlilo murhandzi wa go!
0: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malali.
1: Nyimanyana, ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
0: Epa, wena kata ma.
1: Ey, a ku zo tima televizawu ka chikati lexi.
0: I swi fanele ku vi ndzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cincelisima.
1: Ee, kunene, utomi ga n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke.
0: Hikwalaho a hi fambi swa leswi chipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Mani a nga wina nhlakani. Hi byona a hi fambi, a hi fambi chipitali.
2: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na yali hakuva ku nga tshuka ku himatiriwa a malaria madaya.
3: Leka 22 horas ni 28 minutos ingana kanzi mail change isangula mail change galina vilankulu lokata kwa mwana wingisatle ginena mranza mingisatle.

0: zinjwa chikwembo ingatsikane kuve kungaenda mwana la mutini kambi chikaratu cha hombe chihumelela kachikatile chim vakikari kutano vanyingi vaxikuvale kula n'wana kambe vahikona lava mukumaku va hlekane hi yena a hi zeni kutsongwani leswi zwi ta kunaru mindluvilakulu kusukela aka Masingi
1: n'wana na wa mavhiki manharhu hi yena a nga kumeka se na a thumbiwile lomu lixayere kutani lomu a xitela ku chaka ndzeni ka xidoropana xa ka Masingi a n'wana na loyi wa mavhiki manharhu u ve a thumbiwa hi munhu wa phoyisa na famba a tirha la xikarhi ka usiku liniani Amerikadu Central hi ndzhaku a tikiwa se a yisiwa liniani a xipitali ka Masingi lomu a nga kona a xikhatini lexi Jose Manuel wa laha ka mitirho ya ta udaho singareli leno a ka Masingi i kumeka se na kombela ka lava va tikumeka se na va tiva mahungu yo karhi yo nghana se va ku tiva lomu a nga kona a manhu wa kona hambi u nghana se va tiva maxaka ya n'wana loyi leswaku va mahu xinjika ta namovha ku ve va chikela kusuhani va tivisa
2: n'wana loyi a nga kumiwa ka lixera a kumeliwe le zena la timbutini lomu ka lixera a nga kumiwa hi munhu wa muphoyisa na famba a maha ntirho wa yena a nga mata n'wanana loyi a na rila loko a mutile na rila a kombeli a poyi ka vavhizinyi vona va nga teka ximunana lexiyani va xihlantswa loko va xihlantswile va nga ma va xi famba na swona maphoyiseni loko xi chikele maphoyiseni va vulavula prasa sosiyali hi nga teka xin'wanana hi famba na xone a hospital distrital de Masinga leswi ndzi vulavulaka xin'wanana lexi xi le a bersari ya hospital distrital de Masinga
1: a chilaya xisalaka va mamani heji
2: va mama hi nga maheni leswaku hoxa munhu a ku hoxa swi fa a swi hambananga ni ku daya porku lomu mamani loyi a nga mu hoxa n'wanana loyi a swi ti swa ku a mu hoxela yini sikandla ra a mu hoxela ku daya maxigraces a deus a nga fanga a kumi va a vanhu va mu sokorela sweswa le ka vutomi le liginene a kumana ni a loko a muntu wa wu daya na va mu cukela na va mu cukela na hi rindzela hikuva a ta humelela xaka a xaka la n'wanana loyi o munhu wa ku tiva xaka na hi kombela ka xitshungu hinkwaxo loko mu tiva a munhu a mu nga mu vona ni n'wanana masiku ntshako na mu nga mu voni mu ta tshundzekela laha kusuhani mu ta fela ku vona n'wanana loyi swa kumbe hi yena kumbe hi yena
1: Jose Manuel wa laha ka muti wa ta wudahu wa sati wu singarele leno aka Masingi.

0: Aşka, aşık, aşka, aşık.
1: 22:40. Louis Sebastian Vilakulu tano ku Villas Boy ngachicha mwananga uchela kutingana sakumikilika mapalisa na dzingoma dzanyambana mwechemo ihlaya 44.

0: zwinene ku hanya hi rirhandzu, u cisela u cisiliwa. Loko u ni hlekela na mina ndzi ta ku hlekela. Mahleko ma vitana mahleko, ha ku minula ku vitana ku minula nakona. A tiwa ku FDD ka ta u chaya, jalega district ya Zavala. Skatlechi uya ku dripen ka Nyambane ta za onario, loko ta kumai.
1: Mulheres moçambicanas, eu vos amo, dou-vos abraço, vos merecem.

Chikarata cha batswale lava kala kuvanga la ku tlamisela kutani va mamani lava kala kuvanga la ku hlengela a wu hlayisi ka vana vajisati ni vapapayi va muti ka swi tolovela kumaheka leswo xikhathini lexi se mana kumu mahela a mbunji tikarosi kasi ku ve a famba na tisinia ka jaligiyani kambe loko byi ya karata kula ku kumeka a nyimba laha fanele ku hlayisa a jahaleki kutani ku a hlayisa a n'wana loyi hi yena dadani loyi a fihlwelaku loyi a nge ndzivundziwi laha ku voneka a wu karhi kuta tikarosi ta mbela timanga ta mbela kambe a ku byi ya kwihi a byi tiveki a swi tiveki hikwalaka ku swi famba hi ku fihlala hela ka mamani wa muti loyi a hlengelaku ka n'wana loyi wa xisati loyi a tekaku swinyingi swa laha kaya byi ya le ka jahaleki swi kate swinyingi loko ginyimbisile tlhela hambi ku hlayisa gi nga swi koti swi kate swinyingi n'wana loyi i loyi a nga le xikoleni a tsikisiwa xikola hikwalaka ku ve a kuma nyimba kambe a tlhela a nga hlayiseki tindlela letinene se ma dispesa kota ku wola ka ku ma tlhela ma wuyela yena dadana nkon'wana lowola wu mi tsikiseli xikola